0: Ainti atoda anije na frafra re honum uhu se waninye uhu se re ho na unwule onye ho a Christopher akontio no e waye ba ne mom ni nyina mu no abribia ya na mekase onyankopon ho se yesre no ahode no oma ya ahode a yebetim di akonkon yi san se okon no ye ekon ese anye ni nipa ene anyo ene wie mu atumfo obonsam ne na pamfo ene ti sa kun we no ese we wadwen se e wonko a obetim akon a ese wo hu kun kun krampo a ya me ko bi ma o enti e be jai bibia ama no nya fe ono akase tutu ya namo akoye ntokoye ama ye na okon no de ano edin pa no mame mu akwa ba emra sumpa 106.5 FM Accra sumpa ajidi fo nyina amre ni Systematic Press ni show no sansu e live e o sumpa 93.1 FM Kumasi se wo kwata kwa 101.1 FM sumpa takwa no no ave sumpa 103.3 FM e takra de sumpa 106.1 FM e techiman yeah live on Facebook sumpa baby on Facebook and it's juma dia we ni yetnas pe nessa worldwide baby bia wo bia otimiti yen aya sumpa ajidifo nyina mre ni ye na juma dia we na nkasa dia bre ni abre bia be kase o join ni show no pe obe nhira and it's baby bia wo bia na e market ya pass an it no me ndi show no enja me ndi juma dia ni nya o e den a me mo abaso na ma na me di juma no 0595994994 0595994994 Enti wona echena ebeko asori nyina ye na ye di ehiemu ohanom na afi ye na enenso ye beko ni nyina enti ene ye ebeko nyina ye ko ochena so ye ebeko nyina ya kambom na ehia e wosompa gidifo nyina mre no so se wo ye gidi ni nkwa de a wo ye Kristo ni nkwa de a umre no ni umre ni ye mbotan ne se enyum bi ohonom a etufu pa kansempa e preach pa ye mo time to sign him on a inverse out to cramp up who named the new monoka and it's the new monoka and they are tea and you must have your cock. I see them go far. I see a bonu and I shall see a tea and you man. And the obese way I am in the West. Yeah, I'm faster. I can see my cassia demo phone. I saw the cassia bonu hymns up by a brain. Na sene suma mse jidi awa anu tuye mwa kozi se nondu bebo na iva nondu buwa yedi besi ni afi ako professor kufi Abraham honom ne nonsosuna kozi se premu betu ni asa ako kasi yede ako kufi wia premu tubre kasi yebo honom edi abro the fifth day of the month of September 2026 and kakran kakran ajana de ko yes as January no January day 1 kakran kakrasa unse ya be nimba the fifth September 2026 ose nyame nye bia na va enyina emom ajama so twe na yem fast da kase pa e ma wono no otumfo nyankopon no sabri ni abri nyina onhwe e boni su mu yaten e ose wono otinntia eti na oda so ti ase no sana wo kan na wo kan sa debi me ngi ni so kan sa eniti e na homo bro bi o e na homo bro bi a and it's in a brini a brini na no yentim mfa na se den ni da e wo sa brini a brini na no ye da na se zan se won hu ye mobo a eh ye nya ba bi na ye jina o enti onyame ahu mobro na onyame ahu mobro na e na brini a brini na e wo se ba yen so zan se so ka se ono ko ne pepepe de wo ye na wo hwe so edi abu atain dia anase de wo ye no e na wo hwe so na fi ono de atena wi asazi wi so de a iva eh ohun betro pa because ye papa ye kra na ya na enye fesa
1: atia mi pabo re wasu asimi nyame tie mi mo brosun na maye mo broni eno hia mi

0: afeye jebre sene ya na sike kuba kache o peta krabi nu asum ne na ye ne ene nsam no ye de befri benkum nifa afeye atifini atoye epo ya na afo hanwa junction ni so nyina ne ato afam ne wo beti ye sha nsam na se fra sentiment mo papa yi wo ye sofo nyamedi fo pa ya nyankopon wo kasa a wote na wono kro ya na da spirit of fire minister no ye fra no wodi fo ko fi owusu dudu na fra na abandende wono na ye kasa yi wo si sa enei odi amonhwe media no so .com ho won sa manfo azigini ni nam so sa ni ayira bi ahwehwe na fatum won sa manfo sesa manfo azigi na omu hwehwegu na no na ye enkrofuo bi ene didi mu a na bepie secondary school ho no a teacher ni no ene de abaye no kra teacher ni ansa kra na teacher ni de kra ba no na no so teacher ni ba ko kitchen stool papai ni de kra ba ma eno kra ye nkanwie ye anu mu achi krampo no wo sa duadua mu ana teacher ni baako ono so kra science lab ano so kra no na se wa gie agum se ya anu wo hwi agum sa anu kra achi no ni enim se akọ anche ana nsanchofo nyina DJ DJ K ne so ne dia beto aso na amanfo o se na dia baako a odifo o se etwa no nsum kwa ono wa ne ba ya wo tai ba kra ma de bompa ye ma no otele anu so so ba ya Ghana fogu so sha na ehye na nsem nkwara a ya se afre wa abrante bi afa afa nso afa de de dendende ede na mazigi num a manfo ehye sa wo kan de akyere eti amra na wo bibia wo nim wo se se Ghana fogu ran hu mra no a mom ya nyamra no foforo na wo bibia wo be share sa video ni bia no mom aprosi nche no na Ghana mra ene ni ni
1: ene no kwasem bia ne se wo oduka ne di nkomo a usu video su na ba e sha se free mbe bre teacher ni bi fa se se da judi ena me ba ya do hunu mi a me ba hotel hotel se be me ne kasa a me happen ye no na wo e fa me kasa san se o ye me ba ba hanu bebre ni kasa ena DJ K ni nyina e hunu nyina e wi ase okona e cha ato bi abojise mu a san so si ho me ni anye ho da san se imbabu mu mpo no noa esu yiri na chi a yakopon chi no babo so no san boy na obo neke ja ihuguo the last one ko hunu wan kata veja so okache onia no papa ni so tie no okese no na kese no so ba mu wan no onum nsaboy eni kwase ko no but odume ye eye atuma eye mra wo se Ghana ye yeto wo se so obi to obi odio obi video mpo ba ota oyo sani pani jeli ni pano flat as a man from se eye ade a me ya me sabe kama no duane emra okache che ndo so bebre enti to me and not to you no meje tum se ye ye mrebiti si ano kwan a nke
0: wow enjo de ahani abata za akra de ebe ye ye na manfo share.com ne so sa o de ono de noa de ne example no noa na nza se okwawensa warensa broi ana na azigi beda abonten ne ba no okohu ye kra obo ni dia wo kaese no wadome no mano me ni nya na nkanfo abo se no warensa na wo de wo de mra na bechi wo na wo wi akra no se we wo de Ghana migration service anyone abu muntaka sa ayifo no amaranefo na beje Ghana abosododo na wo bu se wo wono mo ba ya no wo mo na mehne ana ya bambofo hu wo mo
1: na me ka biom se foreigners na ombe ko man ma no be se mbisa kwashim pa se omo ba die na mo munye akwanya ebe o man we san se ye hwe Nigeria hwe Burkina Faso hwe enipa omo attack country na na me hwe Ghana na me hwe nipa omo ba ban no mu a se ye ja ye hu se ya na 10 years am na 15 years am ya nshi ya san se yen a christopher ade ye suro e ya wododo Ghana ye suro wododo obi wetri o se be se me hwe me ma but e sun bi so I would tell me, Yasem, do you make a case of force? Let them conquer some who come among one in a mong. No, myself for no so. That's all cool be bar, no Marco. Well, I'm on my say, but you will never want my money to be free. But timing in a Jessica, by seven be true. Then a piece of four, your vampire, that the Bible by his four is super money idea. But the young Mr. Simma Ghana, but foreigners, some of my name day in day out, in the summer boat country, by the Amica winning.
0: Wei aya wadifu wako fiwa usu wanana waya frena abandendeno ena wakika tusu wa na wawie ya wafra henfano wa mofabano wana mbada nusu immigration fu wana hunano pe na di immigration fu wana bani uro muye wama bebi wa mbeda kura wamu nye bebi ni wamada enti eja wanyi trunk aprebia wabaya denu wadi afene irene nema enu na kahu biya basa ano sa yemese tuwe chadi ya abanya kwanse kwanse no a wo asanje afiru omho no na wo nhwo mu yi na na msayo so wo betimi apamo foreigners yi nyina nya sa asane a abandon naken ubehu a 10 years 15 years time wo mbasa Ghana ye wo modia ba wa beidu ena de sama ne boy bae
2: na yenu abe makwaku ademan so adibi amane yen no kra ni nyamianum ni ade ba ko ehuhia power disuamu nsam ne se enkwada yi betimi akosuku bewie

Do not cheat. Don't cheat your wife. And she saw you. And she saw you. Ah, yeah. Do not cheat. Men si si nipa. Sa wu be si si nipa die. Ma. Nipa en si si wu. Ase mwe be kan debi ya. Sa wu di nipa sa ya nyene bwane. Tiye me. Oba na bema. O Kristo ni ana kremuni. Tiye asma meke ye pa. Woni akwa da atia. Enyene bwane. Sa woni akwa da di titi mua. Ono wa ye wu bwane. Ana wa ye niye me fata. Nana huwa kwa chreno. Na wu we jine yi. Fe. Woni oba ware. Bema ware ya. Abusua momma menka asem bi e wo hase wo nyankopon abua asem bi so mesra wo babro se sa wo no obi adwuma eni na katua ensisi no oto mo se ngumba toso enum eti adwu no na chemudu na na wo se ense wo pani moburoni ni ohiani a ofiri wo nuanom ana ohoho a wo wasase so wo kromu no so so wo kromu wo wo de sotia wo ana se wo ye ohun nipa bi wo se whatever so wo ye wa sori ba ana se bibi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma nara ene fa na paade e ma no e ma wo wiya nkoto so wo se wo bu obi pa e da na obi wiye na ma no nsi ambo wo fo obi ba de a wokɔ wuram hɔ no fanisi kaka wokɔ na tua ne ka wuram hɔ kɔke ka sɛ obefi a wabɛgye wɔbɛbaɛ sɛ wadwade api na wɔtempente nkwa tie deɛ onyankopɔn ka ayɛ bio wɔse da wɔyɛ adwuma no ara ma napaadeɛ na ma owia nkɔtɔ so ɛfiri sɛ ɔdi hia nipa na hia no onipa nkɔ baade kwa onipa nye ayi manhole so obabɔ kwa wo ɛna fɔm wɔde n'ani ato sika no so ɛtɔre bia na ɔba ani dani kunu so sɛ nwumrɛ no wɔde bi hyɛ bɛbɛ bi ti bɔti bɔde yayayaya ɛtɔre bia na ɔba ma de n'ani ato ne yere so nwumrɛ de sɛ na bɛbɛ bi ka kyɛ yɛ sɛ hwɛ saa nkwasi atiri wɔde abɔ me no ɛno nti na wope sika wo mu a I'm going to go for it. A wobble change na aba kai eh what the two announce the atoa abusa for was say what the nani ato so ehho na me pesa me emphasize pa na wansu amfre awurade antiaw na anane wobone sa obi wea na de yaya na osun guni yam na obo wudini esua wo osun no mo Babu se wosu etiawo. Se bobroni bi su tiawo a. Ah. Dia wo bu ni pafa so. Dia wo fo kwan a entene so chechire ne fie. Na o ma no yonko yadwuma kwa. Na o fa na katua ma no no onue. Awurade asemi we nyam na mekan na obi abebro me. Do not cheat is dangerous.

0: there all kind of stuff for young copa. Good friends. For young copa, na ni wea there. Young copa, na ni wea sem. Young copa, watu tu ni area. Hey, weye kofa sa young copa lubia. Beme duye. Weye kofa young copa na ni na ni na ni swadi na ni ya sene ni swadi. Oma nani mwasem nipa nani mwasem ha wahina ye je babo no na mami quotation bi papa pa mani abede onipa nani mwasem sa woyira damfo no no a damiri fa due oba how papa pa pa pa pa sa ukunu kofa yonko nani mwasem a ye oba asma ba mame Proverbs 28 verse 14 asembi wo fabra ni pa feria die ye woni ni san ya wa wie oh madam fubia jimisika wadi ahwim me kakura wodi di matem ne ne mane ma sa wo yonko no feria die wo nya sada 28 verse 14 first sentence no kwana me here
1: okay
0: yeah first sentence no
1: e me bu sam tie dwe no wotwe insa so edu nan in sha no nipa o ferry ade dada
0: very good for 3 points onyankopo twe dwe ampose nipa o ferry ade insa no because ade we ye bia for the kwem o man panyi busia wanya ne baby kuri o ka sem bi brofo ka sem meta akire mu da or say an unexamined life that's not worth living or say ni pe bi ya woti wi ase a won se si hunu sa de we e beguma ni mu ase we ya ni wu we ne se ni monya no se wa wu kra nkeye some friends are dangerous some friends are dangerous pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa hey so nipa etime na adam for yire da
2: sumpa
0: oba ene na dam fukunu da jini fini sem hwim ya beka beka beka waseme de nyama sem na na ya na ewrefu I'm very happy say omo asa mo wote sa adwum no
3: hey
0: wa bo wa dam fu anson ajini kunu wodi dwato e ba if you rua say oh kwaku ye bo ade wa pio na e bi say de yire say dem ho hey ewrefu ya bi ebie first gate ya wane nana ya gagraga wose ei ewrefu asana wote akohoma wose enso no ene wabetena wi wose ewrefu a because of the catch wose won't talk kwaku yebo o ene wiase mu ewe so obi apede ni dompo nso no